tuwala yata librin zezeze pele kutona bayina na nosa lokondele bayina nosa bale yana na manesa kalaya kumene yana na manesa ta.